kut ku fa nga senti apitsiula ke me gomme tat saya no na bomme tu sa kan nak tuti mana reclaimed me cbc na lautina me.